Muranga Takeover. Nitariki mirongo ire na inyanya na tariki mirongo ire na kenda mweri uyu.

Ama tatu za nguvu ya nyimbo icio ciatukinyiria wega. Yes, nyimbo icio ciatukinyiria wega thaa cigana ciatukinyiria wega thaa mũgwanja ĩhandä te na ndagĩka ĩmwe mũthikĩria wa Gũkena FM. Njĩtĩkĩria tũrũgia gĩthaa rĩu. Yes, nĩ gĩthaa kĩa raji. Ĩni raji yaku ndĩ nayo haha, by the way, we ũrenda raji menya ĩhaha ĩkũrĩa gwa vocha. Vocha itigarĩ ta ikũmi, ngũkũhe ndagĩka ingĩ ikũmi. O ndagĩka hena vocha ĩraneanwo. Ũngĩenda kũinũka na raji, gũra tigiti igĩrĩ irũmanĩrĩire. Ũngĩenda kũinũka na kĩndũ gĩgwĩtwo vocha, gũra tigiti igĩrĩ irũmanĩrĩire. Wenda kũingĩra thĩinĩ wa draw ya ciringi nuthu mirioni, gũra tigiti igĩrĩ irũmanĩrĩire ithaa rĩrĩ rĩa thaa mũgwanja. Tondũ mũndũ ta ũkũ agũrĩte tigiti igĩrĩ irũmanĩrĩire ithaa rĩrĩ, out nĩ nja. Kabago yere thiri. Koguo we urenda kuinuka na vocha isi siatigara ikumi oemwe, gura tigiti igiri irumanaire faster. We urenda kuinuka na raji, ndukainamire raji hetuke. Gura tigiti igiri irumanaire faster. We urenda kuinuka na nuthu milioni, gura tigiti igiri irumanaire kure gwa soko murwa, nigetha tuhingie horocio, nigetha njuke ngwenderie kindu kingi. Ithoko haha umuthi ndi yakwira ni fire bin fire. Thie kure gwa star 624 hash. Togani star 624 hash. Ni star 624 hash. Wana wahinya star 624 hash. Una tigiti wa bere na urumanirio wa keri ndugakiri hau. Aiko ndugurite tigiti ithari ria tha mugwanja. Wa bere na wa keri. We nduri kindu wetereire. Ndigukuhenia. No raji haha adu 20 na mundu mura he ciringi nuthu milioni thutha wa ndagika ingi ikumi. Togani kule gwa star 624 hash. Star 624 hash. Niko iga turahinga. Urabatara tigiti igiri peke yake. Uingire thiini wa draws inya. Star 624 hash. Tigiti ne ziri gitwe. Dikogu rafa 50. Gukene.

0: ĩthĩ nĩ kũ kũngĩ ũngĩkorwo ti thĩinĩ wa tabarĩra itumĩro rĩa wethĩ niĩ njĩtagwo Mr. Chairman gaikamba o mwangĩ nĩ tũthiĩ na mbere kwaranĩria thĩinĩ wa njĩra itiganĩte wathiĩ kũrĩa thĩinĩ wa Facebook page yakwa nĩ gaikamba mwangĩ na page itũ nĩ gũkena FM Kenya na nĩrĩa ĩna tiki ya bluu ĩroingĩra aroingĩra thĩinĩ wa airĩtu othe amacucange maũndũ mau menamo atĩ hiko itirũgamaga amacucange mothe mathire mentality o menayo ĩthire acoke aingĩre thĩinĩ wa rũme stroke anake acucange gũtongorio nĩ ng'aragu cia mwĩrĩ ng'aragu icio cia mwĩrĩ ithire kaimana nĩgetha mahote gũkindĩria arotonya thĩinĩ wa atumia acucange ũrũme ũrĩa ũkoretwo na atumia thikũ ici acucange ũhoro wa atumia gũcheat athuri yao ndeto ĩyo ĩthire kaimana ithuothe tũrũngĩre jesu haleluya kanisa cimũceme amen kwerwo atĩa atĩ nĩ wagũra thimũ kũrĩa gwa star 624 hash we nawe magwĩtaga atĩa okay sawa sawa niĩ njĩtagwo gaikamba mwangĩ kuma gwa gũkena mũthuri mũthuri ngai tamaga mũthuri mũthuri wakwa nĩ ora agũrĩte thimũ nĩ tũkũmũhũrĩra baadaye kũu gwa star 624 hash ona wathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash no ũgũre kĩrĩa gĩothe ũkwenda kuma number 1 gũthiĩ ũguo nginyagia number 7 no wĩgũrĩra kĩrĩa gĩothe ũngĩenda kuma number 1 gũthiĩ ũguo nginya number 7 mũndũ arathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash wambĩrĩrie ũrore kĩrĩa ũkwenda tauga mũndũ ũngĩenda anything no ũcenjanirio na kĩrĩa gĩothe ũngĩenda tokuga indo icio ciothe ciĩ thĩinĩ wa soko mũrano no ũcenjanirio na kĩrĩa ũngĩenda thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash ororĩu ororĩu we
1: gũkena FM thakaria rũcinĩ rwaku
2: ũyũ nĩ mũthenya mwerũ
1: thikĩrĩria gũkena FM The Morning Kickstart na Rafael Wakiritu
3: Good morning na karibu sana
4: rĩu niĩ ndoka kũmũthaitha nĩ mũtandũkĩre nguo nginya karĩa ga thĩinĩ manyu
5: niĩ ndĩraugire ndikarũgama
6: wakirĩrie makiani nake nĩ ũraigua ũrĩa araigua
7: maũndũ nĩ maingĩ ti marigithie
1: na bwana Francis
8: nĩ mĩaka ĩrĩkũ mũndũ abatiĩ gũkinya aume nyũmbani ya ithe wake tondũ gatũrengatwa
1: agĩrĩria mũthenya waku na mayũ thinacara nginya thaa inya cia rũcinĩ gũkena rũcinĩ your morning kickstart gũkena FM rwĩmbũtũ
9: followed by the pound key
0: ũcio tũra twambe tũmũhe kĩrĩa
9: Thank you.
0: Ati we ndugatutare uratutara witao. Mutigane no horo wa guchitia thuri anyu. Mwachane na hiyo tabia take kabisa. Ucio tura tumweterere gatugo kana ni tukunyita ngia ha. Nigetha nawe ungikorwo nduthiete ni wega utengerage uthiage thini wa star 624 hash. Kuruko gutire kindu tangino kana kyo no inuke na besa no inuke na indo kindu kiro turite wiririe kugura ringi ukaga besa. No kigure kuhetukira star 624 hash. Ona gakuka kau urona ge kanini. Gakuka kau no ga guteithia na njira nene muno. Gakuka kau no ga guteithia na njira nene. Tariu umuthi ndirenda gukorwo nyendetie kuka ta igana rimwe. Ndirenda gukorwo nyendetie ta kuka igana rimwe. Ngiuga ni nyume ya hathaa 10. Ngiuga ni nyume ya thaa 10. Ngoro nyendetie kuka ta igana rimwe. Ucio ndarajoera thimu. Ucio ndarajoera thimu. Ucio ndarajoera thimu. Tuthie kwi uria wa thimu. Kwerwo atia muthuri murata.
10: Hello.
0: Kuhoro waku?
10: Oh, pole. Nima hadu mchemanio ine.
0: Tire dhena niye jitao gaikabu wa mwagina goku ni kwa guke na? Na ni wagura adhimu kure wa soko murwa?
10: Oh, nego ziyete kum.
0: Ni wadhi kuna ni wagura adhimu gaku
10: eh? Ga giritwedi.
0: Musemanio ni wama sani kana ni waka huwa kana ni wake?
10: Yeah.
0: Musemanio?
10: Oh, ate?
0: Droli ya tirele.
10: Eh,
0: musemani uma wakahwa kana ni wamasani kana ni wake?
10: Ano wakawa.
0: Eh, bona dine kuma. Sawa, thank you weku.
10: Ya mwiki.
0: Sawa, thank you Asante sana, thank you. Acho ni ando mwe ale mathiete thino wa star 624 hash makainu kana kenyo. Jo ni amu adu ale mathiete thini wa star 624 hash makainu kana kindu onawe no inuke na kiria kyothe ungienda no onawe no inuke na kiria ungienda ati ni undu uriku ucio ngimurema Leo dosio o lekusio we ogereti oga kurema. Diyo kana ni omu ogereti ya we. Odo ni kihoti wa mwadhe. Gutiri udo wa kinya kule we. Omule maga. Na ito ya wakio bire dhina kio bamatuine. Ona noe watu bire idhwe tuetano. Noe ube teire ma na mae. Mali ya makorogo no taboru kuwa kudu hinya wa ito wa maitho tage kinye. Uwe kaoduka uga kukanini. No kwa waga mwana wangete mwana. No kuharo hali. Udeini wa maitho make no kaudu gunyerire no wa ugethera kihonia. You only need to trust in him. You only need to trust in him. Na wa mwihoka maudu mwode ni maukurome sawa sawa. Karibu sana dhinu watafalira iti umiraria with the easy Monday. Inspiration Monday. Can't you do ni ati atage koyo. Jira ni ati atage hota kweka.